0: Selamat qofshë Lelia më lëvrar të Mosambikë. Bon dia. Bon dia, selamat qofshë Lelia.
1: Bon dia. Vëzhgjo tani si në Radio Mosambikë.
0: Radio Mosambikë na te pa sukurën se Lelia vë selam ançina, ne më pora kalje.
1: Ana sta si stela wana rieke distrikt wa mukawalo on wa mpula.
0: Nye na stasio wa mpula mugovola o hela vë selam.
1: Salama nojuga salama.
0: Mhm. Ka ki chipoli vaya thalia okate kampatokola ni aponye apani?
1: Sam na linda mer yo ni na munne.
0: Linda mer na munne. Ya panya pani chipuela.
1: Uko ndaga na kende kana mara kada wa tera kamelu.
0: Mhm.
1: Na tata yule teleka karafani kwa sayabia yohane kwa sa bahe na mje kwa tena wanadrika mba mshu katina wa zahamu arakala yu aturo lorati wizyo
0: karepo
2: selia manu
0: no selia wasala manate pa sukruela nunu nchina Mhm, chani uhela fo salama.
2: Kwa
0: wanda ratiwo. Unuradi nate pasukrela ni helelia fo salama. Kahiki amiravo ahelela chia otene. Mhm. Ni majereke nunu ichiponi mwapele nyuvriana ni nomvelele hirapani. Ek wareke ni hokwatwa na nunu nu mwara ya nye na stasiu kuma mugovola. Okate kani hana to hokala kabinutu mitanuchi ni halela chopa vila utruka na fasi utanle hino peke mustundu maradu. Musambike ni ukate kampatokola ni hana mayovrena. Bundia salama chose lelea nchina ni mapura kalie. Bundia nchina mapura kalie.
1: Halo.
0: Bon dia, Chinna no, ma puron regno. Bon dia, bon dia, bon dia, Chinna, na wi wana nai. Na kupale ora wera kanene wana na fosalama. Duas horas e oito minutos, cita o Cateo Moçambique, Nihana Tomayo, Frenal Cateola. Bom dia, salam, macho Celelia, Antina, não é por acalhê? Bom dia, salam, macho Celelia, Antina, não é por acalhê? Lina, o Lumi, Rani, Mara, Menino, bom dia.
1: Bom dia, bom dia.
0: Nchina, mapura kalie?
1: Luka sana zeshi tinkana in o distrito yon kubure e posto administrativo yon miliana provincia yon Ampula.
0: Aecha ni uhela vosalama nkubure?
1: Aare.
0: Uhela vosalama
1: nkubure? Ile liya kahiku misora yon penta kapitelekati.
0: Ine nate pa usukure la uno ni hele liya. Vaka hiki amucho tena helele vo salama ngo.
1: Nasikindo na wira na hile liya salama ngi wale yote.
0: Asante, kahiki chiponi ya lepelia wakati ula ni vile lehiri ya tipani.
1: Kapawe na intito na kasia. Bingele lihaka asana ata ote ne. Na mudi na ote ni ana kiwelela na ana hinki iwelela. Ya kwa tika.
0: Asante tepa sukruela nyenye Lucas, ukalivo salama ukumi uorera.
1: Asante sana kwa shukuru.
0: Natepa hiva no sukuru ela ushudu ma radio Mosambike. Wakati ulimpwani au 2:08 wakati Mosambike. Neta ni ya Filipe Monteiro ni chupo el amore. Alta segurança. Nerila puyo Cabo Verde wakati kampa tokola. Album pan campante o amor de remix.
2: Pan julgamento na tribunal de sentimento. E coração condenado.
0: Hanu kate minuto mocha passo ni halela. Tuachera utuka na fasi yo la yo hatuela utanle hino peke. Ni hana mayo vraka ora de Mozambique o kate campa tokola remarameni. Bom dia sana macho selia china ni mapuro akalie.
3: Bom dia. Salehe mwanara ulu amestra radio vestrativo ya wanshilo wana mhaula
0: kani wale amestra radio mwenre nchina ninyo
3: Swalehe mwana Raulu
0: nerina mwe Swalehe mwana mwe Raulu amestre o radio radio ila urehereri ya ukotonta au la huiwele la
3: Rehererio pahara ya loho no nea tu.
0: Ehe.
3: Kinuma rehererio ale anaruma pahi anasivelaru.
0: Mhm. A radio pahi pahi. Ala unana anuwa la au la radio ala ukala yale.
3: A radio ukala yale. Ntona panyare na ala ina. Nanyeke mpachele radio pahi shiriku. Shiriku.
0: Mhm. Mhm.
3: Ala ukala yale pahi ya kala wantonga.
0: Ai, ai.
3: Kukulitu.
0: Ndoko na 5 litru vana ya horwa ukwela kwela piwa kwa kala
3: kwela kwela kwela anaro wala kiwa la puwele anaro wala kwela anaro wala nina anaro wala anaro wala mteru wala mtafu lutu ay
0: oye huwa tene na uore wa
3: herere kwa herere
0: mwetu chama inteko
3: inteko kishu le mame shiteri aga pahi karongo pahi shkola kena ishudra kena madisha kena parafari
0: haya nate pa sukuru la
3: nji ni pali huko
0: bali chipo ya pele chipo
3: nape
0: nye swali he chipo ni mwale pele nyukati ula
3: ka pele chipo na kala ile na kala ikala ile mwawasi vela papa simkura mwe pipi
0: simkura
3: mwe pipi kai wa ko le ke na to ke le la papa ma she ka le ora re mo kwa ni ma si ve la si bonne to ko mo ko ke ye la na ve le ka ja ke ni wa na papa pa ni ko yo ye
0: mhm
3: o po le kla ye le ni na ka ke la tsene wa mo ko juni ga ti wa shi riku
0: mhm a mwena ka sunkura
3: a mwena ka sunkura mo ete ete
0: mhm
3: ni ke na ba pa pe le a ra u lu a kla wa shi le ga le re si po le ye ni mo re ke le na ma ra ya Karo leke ata shuliyo sino no shuli shwa kosoko na muhabula wenno karo leke ati puchuma openenesi ana heke vekelleru ya vekelela miyo era sipo no nuria ni shonto karo le kara cha pasani rakim sandeki shilto makina ari seurosi na tuta ni ngira radio
0: Natepaso
3: como capital gato ni esa santesia ni leva masa.
0: Asante. Nafasi nina uteleli ha nafasi o chipo thale ke hino peke mustudu maradhi Mosambike na charaka wira ni vahi hatua choko mere chiponya chifike ndia ya mayofrena horadhi Mosambike ukatule wa kanlia ya vekela kai chipo mustudu mu maradhi Mosambike msura choko capital gato ni hala upatirihe chipwela ya rei anakonda kama na pichipo hipatenre ufekilia mustudu mwa radio Mosambike iraka uchifelia pichipo ifekilie ni mayofira radio Mosambike na mtelele havakani ya fasi o chipo thale hino peke mustudu mwa radio Mosambike na tuwa kala kawira huruma ukate wale hanehu wa 2:08 loko uchifelia chipo ya anakonda

0: Pimpina?
1: Da
0: pe Pimpina?
1: Da pe.
0: Ai, ma ta fala heliwe ma aka ma hawa he.
1: Ani kopiri. Ma aka dawo ariba phiviro. Mwelele. Ke mwenrangi suwende wape ya?
0: Niji, we wosuwe da we matapa o heliwa ma aka vaiko. Ni matapa o heliwa ma aka erivati. Enna hiya no siwa wene?
1: Mchuna ntoki usiha.
0: Hanu wo usiha. Meshi we, sempere kaluta kukakula, sempere kontrario. Meshi, kwa hali asuwa problema meshi muwe hanu?
1: Ni kopiri.
0: Kwa hali asuwa problema?
1: Maakulu mungwe mwereke mpaha.
0: Ah.
1: Maakulu mungwe.
0: We. Oo kala na mpwa no. Oo kala na mpwa no.
1: Minto kiki kohe.
0: Okiku haka minso.
1: Oo. Oo kala mwonele porke. Minki nona vo. Mwahene nyu mwereke mpia vateva. Ohikulu miho wahikala wakulana. Opia vateva. Abiti mpina eleshe. Ituyo mnone lela. Olelo wika sinapi idwa sana. Baba le kaochi chimihaka ni kape ya kasana yokala mweranyu yorerela
0: mechi heni ka kakulume ketu okirukunushele ketu kurume kikirukunushele maha wa heni
1: apale kiko kipachere ntovano upu shirane mwala kiwanyu
0: iii mechi we enolela tani wa wiki vehe kenya mi ipui sakirakano kana kapani laki respectari wak wanowe huna kiti timhe nene wakari mi wate laki nahalo pa mi kinaki pa heu para we ano kuwichuwe para we ano kuwichuwe mi kinahalo pa heu
1: wak mi kova rani
0: mi kimakesa wakaba mi kimake
1: mchochele sawinyo
0: mi kaluka sempe kurukunusha kera piti kusho kera piti kusho kera kera kera mezi we wala kiwe hii hawa unawaye omalema wala kiwe hii hawa
1: miki iku kohento nyuo
0: kendre omalema wakilata wala kiwe hii hano omalema u
1: wale na kilanta huu ni guanana wari osivelana olelo osivelana nyumo omali hawa ateba
0: mukalelo wa makuwa hini mukalelo wa makuwa hini hainu titimiana
1: wanonto nyumo na kichichimia minto kibarele mteko uchichimia
0: wakwela miko koteshe kuchuli
1: Minto ki
0: kendre koteshe meshi vate vana hala witu yana
1: minto ki kokoheni
0: kamundu welanyo oka kule nero witu yana vate
1: va chino wike mukilathelanyu korapi heke ni korule ke ni sowara yo
0: ii mha leke na kule uya pale wiki jeshu kutuli ii meshi pelu menu a respeito akaleke vo
1: ni minto ki nchuna kanchichi mihona Vano nyumu andre mwa okulu mwa miki na mwa hasu.
0: Si, miko okulu mwa. Vala pena kipwahe vati.
1: Mpwahe.
0: Miki no upwahe.
1: Mpwahe.
0: Ohaleke. Miki makanye sawaka.
1: Mpwahe.
0: Miki no upwahe.
1: Mpwahe.
0: Iya. Mtiana. Kala masi tiana mumu. Miki erike miru. Tempo yote na sororoto. Kino uchelo nene vavate va. Mwa wahe.
2: Mai.
1: Jumpiha.
2: Eh, yeri hedi batiba.
1: Bota she.
2: Kiro wona papa aru pensao.
1: Eh, tera yao.
2: Usilo ka vinri wewe ka phanyi wewe. Oilo sheshelo ki vinri wewe. Ka phanyi thuyo chukuche ka bate bale.
1: Mm.
2: Bano wewe ambarani. Mosu wele wera khala wewe o akele weta kasa.
1: Ala vinya va enre wemi ko kwa ha. Kino vinya va bate ba.
2: Mm.
1: Vanta ru pensao.
3: Oh.
1: Vanta eka chedi
2: wewe. Ka phanyi wewe. Nintamu na kwa ole domingo. Arigeku, ababinyo, akalupensa motasheni. Agikusha, osilo ni virao, kapanyi baate vale, itaelaka. Olo shashilo kivindrewe yu, kapanyi chukuchaka, bapensa mwada ali. Nita kile, koko heni, tuile mosuwela.
1: Yo pensa mkisuwende, o watama baate va, akusha chusa enre mikinopa hao. Mkinaka chela, abala kendo uyaka cheliwe kwa kalupensa uwe, Nna khala masin kuwi alivela ekacha akeloka cheliwa kahi awathandile opensaw ibo yaboreiwa enyo khala onani mahiyeke awakwanye mwa hawa msurukwaya nchawi ha msurukwaya
2: akani msurukwaya
1: akhala no
2: muthu khalo pensaw ocha okona okachai kuwo bantu msurukweno teke ndaka mwere wa hiya ale msuruku anchame kaya miyo mwana no chelo kivaha
1: Tiba ka hii ya ka ayu.
2: Ale maa hii roke pa hii. Ale hukuluweva.
1: Opensao ni puru nukala. Maa hii karekewe.
2: Owa nasa nehe anewasa ashinamani ya la nita wei.
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
2: Odi. Papa. Papa. Ah, papa, tio mi yo maninyu tumpu ya papa.
0: Mi mwilo la nkinona pama.
2: Ehentu papa.
0: Wati mpake semana. Murulo na kidwe. We wamiri maupoti. Poti.
2: Masulilo mhoja.
0: Nari. Nari, nari.
2: Baba kanao nipagewa nipuka.
0: Nukumu pensioni. Eo pensa unu.
2: Weno pensa unu kanipagewa nipuka.
0: Na adoresa usina pakewa nipuka ya.
2: So
0: shumati. Meji narikisuwele. Narikisuwele nkapiru resta usi.
2: Mano papa baba mwere iguanyo. Mungkala nani? Mpensa umumu. Mungkala mekinyo.
0: Kama kano resta usi umuto. Ato enakala wina tuto ovira.
2: Kaka nila tuwo shukurani baba uwa bahani nipuka.
0: Ay nari. Naru. Naru.
2: Mano papa baba. Mwenye kulela kuwani?
0: Ay manaka. Kinovure iwaru. Wani mawoo kikichuwe.
2: Papa.
0: Wiki hokolo ilo wani tuyomito.
2: Papa kebo hinulu mwa. Nari. Kata hukolo wani.
0: Nari.
2: Magilati kina mwari yungu.
0: Mi wala pena. Mi wala pena kipata pate yewino pa hii.
2: Miki wale ni tamu na kule. Maka papa wenye na ugeri wope sawa. Mika kupu ila kakiwa kuwere wako hino wano kuwere wampaka hiya.
0: Miki hokolo ilo wani nari. Nari.
2: Papa. Vayorera.
0: Nari. Neo familia ni nkintu.
2: Nari. Mhokolo ilo wani papa.
0: Mi wani wile kitawile mawowo. Mi kitawile mawowo.
2: Papa, mawowo hena hinulu mwa. Ama yale awani wari mekani mwa wilani. Nyumu rupe sa unu mrove nye mkushayi kukumru anu.
0: Ai, wee kinyakuleke. Wee kinyakuleke. Ukivinye rova.
2: Kinkele wa yale mai, amoro ulu mahali. Uwa wangro kale, ogero witani wekale wenu.
0: Nkina kwelo mwona, topitimpina nkina kwelo mwona.
2: Heri haa papa.
0: Ai, mika
2: hafila. Uwereiwa, uwereiwa. Mpanyiki makali hero.
0: Wala peno pensa uresa usi unukini na vile peyo.
2: Wala peno uresa usi. Wala mbiti wa nsuri. Wala mchege tukono otopi hatu uwere iwa.
0: Aya wala pena mtumpu ya. Uresa usi nuvala pena kina vile peyo.
2: Iha mna uwere kure pao.
0: Nari. Nari ati wa amiri mawu.
2: Wala kinona mamubi ha. Kinona uwa papa.
0: Mesho hilo kohetu hiyo hilo kohiyo. Uhalele mamea wimi kiru resa uzo. Uhalele.

0: Mama, mama, maye.
1: Chumpi ha.
0: Maya pitimpina.
1: Evinre he.
0: Mama. So shupa. Apapa. Oweri wari male. Male. Arupe sawewe. Aglili ntamwena kwa lewere papinyo anoweriwa. Kaya hati kwa niha napo shamuru. Pasiki piya kaiwe nakala wuluma amochela. Kancha. Ntao maiba. Apata rupu wela sana. Mrowe nyenyu. Matikwe na papale hokolo.
1: Hey, chumpi ha.
0: Wewe ya tepa anroka la mota shen.
1: Awe venyakawa ya nraro kulumua. Opensa uyu wa raya wa minki suwende utibo uwi.
0: Amusaya ariwora kamila.
1: Bano ba, chumpi ha. Mio uwi omade sote nisiki morele. Uwi kachekule na awo anavoriga. Siki halele mio. Inavore yanki suwende. Wachumpi ha, ni venye. Ni holan. Niye wa mwene. Na leli here uwi ii. Achalo wani uu ya tamao. Ariwa uwi. Opensa weto suwende wa minki suwende. Ngero uwi manaka ni holan opensa uu. Niye wa mwene. Amwene na wahada wa tanla chuu.
0: Mwakile wa kavihira tuko.
1: Na hada wa tanla chuu. E niyento ya kavihira yao. Miku shumu nyaka. Amwene. Vanereke mwecha. Nisheleliwe. Omalo sinoni moreda chumpia.
0: Mroti nakuwe mayo. Mroti nakuwe.
1: Mroti.
0: Mai. Wangu ni kere tiwa vale vale.
1: Ah.
0: Ah, wangu ni toko tiwa vale vale.
1: Ku.
0: Ali vale vale.
1: Anamu kona.
0: Odi. Livele liwe. Wabesha tuwale marela.
2: Ukulumuwa.
0: Ayo.
2: Oh, you lori mosha ki barakam te ko kare hira itelo.
0: Ohe.
2: Ayo, kawaka mithala.
0: Ohe.
2: Oi rahia, omalo ki chave itelo.
0: Mhm.
2: Ananto ho hapo basakansa ne okhe ya muthu kona.
0: Ayo.
2: Ya ki phanya ikho pa ya ki wela ya thor thor thor.
0: Ohe.
2: Ah.
0: Hey, ananto hiyo bano horwa.
2: Mhm.
0: Pashi ankela ohima maswala ta mamala.
2: Mhm.
0: Owa niwe sokala si shupa.
2: Ayo.
0: Kahaya mai.
1: Amane.
2: Aye.
1: Kwa kava.
2: Aye, nita mwa atame leke mwa shitu wa.
1: Kada asuwe lingho wii. Ani kopira atama owani.
2: Mhm.
1: Ereda ama iperwa.
2: Mhm.
1: Ano ani kopiri mwano lata wii ye chumpi.
2: Mhm.
1: Ariki wii. Mai.
2: Mhm.
1: Apapale.
2: Mhm.
1: Ankalo pensau oresta usiwe miki hasa o ochivo ikada waile kada mahiku tabinre chumbi ha iwale na sikwawe wi atitenyu yewano anovoriba ole wi ta papa opie yo ichirena novoriba ana wana kilela wi mai Nrowe, na wona papale. Na ara pale muulumano, no hukulowe loani. Ki ii, minki yao. Nkisuwende wo, akela yao. Apade, amanse mmosi, nkaisuwende. Ano wiki hichekesha mwopwa herera. Kinero wii. Chumpi haa, nrowe wa amwene. Amwene yao, teni suwede ni piro, pote no wasachu. Ya thami hewo wada ya kushero hospitali.
2: Ayo.
1: Mio ntoko runa bovara.
2: Mhm.
1: O uta kushero hospitali yokumelela yothe newe kidia wa uyale.
2: Ayo.
1: Nenda kamwene vani wende e kavihero.
2: Ayo.
1: Ha.
2: E piru uwechela.
1: Mhm.
2: He ati thala to pakona mwane wanya rest house.
1: Mhm.
2: Utumpi ha.
0: Mio.
2: Utumpi ha.
0: Amwene.
2: Kera Ani kubira la ditawe.
0: Ayo.
2: Wemira wakwane la. Waku shatiti. Wawane. Masininai waro hejibatala yu. Nigilati tuko. Wala unkelatu waku shatu waro hejibatala. Anyake nigilati.
0: Amwene miyokaru wu.
2: Mm-hmm.
0: Kuhera waku shapapale ka wera nrowane.
2: Mm-hmm.
0: Ano kota.
2: Oyo.
0: Waku shatipatala. Ano kota.
2: Mm-hmm.
0: Tivonto miki venyaka, pokela wale la mamala, amanera iva barenraya ndoyo amwene ka hina twalo kala stokwene okelo wulu mana
2: ba hindrothe ndimuleke
0: a
2: ndone teke maya pitimina ndoto u
1: ayo ndiyu
2: ayo ndwe
0: nerke ha maya ndowe apa pale ninkelo wiwa
2: ko yarana namwane
0: ayo ninkelo wiwa ko wiwo
2: bayara niwa namwane baba obi maya
0: ayo
2: Bilele ke manjene murimo ore aka machine hao. Na fanye bahe. Odi. Odi. Odi.
1: Apa manje ama?
0: Anko tumola.
2: Odi. Oh. Ich so super.
3: Apa pa o ta mwene. Eh mi ba. Mukala mpapa hi. Ei, me tosa kansa. Ei, si me kuru makutani mu.
2: No vore mo te.
3: Ei, ni kata sene puya. Ei, ba geni karu kwa sene sa. Ei, apuya me vita kapa hiyo lala.
2: Oye diti.
3: Ne papa.
2: Ni mau kusema ni jipata la.
3: Ei.
2: Mas diti, mon level dim no vore wa kera.
3: Ah, no vore
2: wa. No vore wa ino suela ba no. Ba no nel kuru ranyi no pensa uno wanyi no.
3: Ei, amene. Kosu la uresa usuna haino wani. Eh mejapu ya amwene wani wu mina pitimpina. Eh vati bana kada moro. Kinera we ekimumule. Etau komukwatwa wo piera wo. Kupwene bayedi ya kinera havala pina ki uresa us. Wiwile kanala kabirile kepeyo.
2: Ayo.
3: Abano toti vato situsa sinaki kwanyira kuno sekuririnsa. Baba kuya mi ayi kum. Kola la babu ya mimurimula ai ai ai
2: ti tinkari rantu kuima nima kusirani chipatala ora manje murete masi maya pitimpina
1: ape
2: wani we mvira ni mpaka mpia ati thale na thawa inarwa mpaka kukhala open sound ha vaka heri kuna avuri ya murima retele ndepa moha itu mpaka nyuani u
1: ke woto kina pakelaka kinona ko wiva amwene Kere ke muluma. Warwa mahiku nana chichimihana. Ani kopiri nari oche kula. Ni wananaka. Awo erukunuwa. Eki rukunuwela. Ne uluma. Ne sheni. Yosuwela wa. Wako hani kopiri na mimi. Yocha enoto wa vateva. Kika ye yocha ru. Nche kula kantea ka. Nivanihana kamiaha. Ndelihana naka ipiro. Vano. Awo. Ina chuno wii, vao nyakulihana, niki niwa wii asitiana, tina amarudasha. Ina kukwela nto, kino thamamo, weko nkika chela, amwene, wadi wawere ya wii, mika apakeleka sotene, awehi, neo chekula nena, miko naka wii, yala ahili piha, kera ka wii kuwe ya, ika chele kepahi, purge etempu kera paneliwa kera relaka, kakone ndemo wapitimpina, Na hiya wii, wano nyakuli hana katani hiku.
3: Amwene.
1: Enero miki njia, kinao thama, kini uwa warupe sa uwa.
3: Amwene, kivekele maso. Amwene mi, apeti mpina. Ay, okitatu wele wani.
2: Ayo.
3: Mwiki kilote tu, yeno okipichikusha.
2: Mwemesha manyaka.
3: Kikilote tu, okikunusela uashkerta. Kilote tule wati reita. Hey, amwene, mutiano ulama hikuano, irrespetu kano ni miyano. Kalaika haraka miravo. Anaki titimiha.
2: Ayo.
3: Mahikuana nakona iye. Shiporo ulama mwano ni mu. Kihiraka na ni maino. Na rasuwele kwa ibeishu hainiti mwimile isasive la ayamu kalai. Meshi mutiano ulama irrespetu kano ni miyano. Apu ya kilakele ni mwara kola
2: Pano titi
3: Mkilakele
2: Mkina yo thama vateva mwaka Mwaka no pensao Mwaki panyanya he
3: Hey Amu ni wawo sika katu mwaka iseru Meshkomu Karote po shimwa Mika hapa kilu wono nyanyala Vano Hakupuende veli kinera o Apale kiyo rest house wibidu hante watu.
2: Ayo.
4: kako ne ke wile ko ne ke pe mana so sina ke phanya tshutsa so nya huwa sa sa ko rerensa sika mwene etwi ku kushendo wani miyano o thamela open sound no aya mwana amara ka yano
2: ya no kangu ibani
4: apu ya haneto e isesi nlesa Elami na pia.
1: Amwene hakuwa
4: dekona kaka. Elami mutiano ulo sakula.
1: Aniko piri.
4: Ii, okie. Malele wa. Ii, okie hiye miki lote.
1: Aniko piri.
4: Walota we mika kamala.
1: Oresta ausi. Nipurono kala mlopo na njiji miho. Nyumu akele la oresta ausi. Asimwa liyale mnonanyu wa tanda tanda. Oresta ausi nipurona ya.
4: Wanoso.
1: Nipurona njiji miho
4: nene. Wanoso, wa meka kakele la oresta ausi maha wa titi ya na.
1: Asiti ya na. Hino hiwa kala hii.
4: Akuya mutiano le ya nakuya
2: kamala ntoko
4: eh mukila ke lapuya mutiano la ana kitu ya
2: abiti bina mno te pihereta ya ti sani kodri la
1: niki na
2: mno te pihereta ati thala masiva ni wana ne
1: atuyo ani kobri hoye amwen ani kobira ni wona ani sona chove chove kiupo ndo wera cheni apanye awo chumu lokwa na mukumi pahi eh Unuwe akala no sulu na anawe. Ere ke kako neko rest house. Okala njiki miho mudopwa neneo. Nyumuri amwe ne musomede baba.
2: Ayo. Mashuwa. Uwe retweet. Si titane li kinro over haikano nino nino. Maya pitimpina. Adi itani kuhubirala. Mno wona ni mno wona ni ulu vala u. Ayi nywala. Mano itu sinchi. Empaye le toku toku murrani wani iwe iwe. Mulume kempani mwemwe inamalila mwemwe eskwata reele. Ni wamaya pitimpina. Mpani mwemwe eskwata ra mwemwe tuye sulumwe kwa tribunale mwemwe. Wanonto, ila mungulume lanyo atiti yobaha kanila mnawe la basulu. Wabaha kanila mlupana mlupana, mlupana kanyeva. Mlupana kanyeva maya pitimpina. Na betumara antiti mihumaya pitimpina waye ndaya ati thala evinya ken pakenro rest house wa mwatara mpaka waiwo mwavakasheni mwavakatu watara thara yala shimwalala yira yala atimakelike bwira yama atimakela shiti ashimwalo rest house na betutiti aniko obiri ye nono lihamuru nyumutiti aniko obiri kama anamusi wala maya pitimpina laki anamusi Hini suwe lahu makuwa ni no wakalawera nyutiti mwoteke liwa. Mwatimakila uuni, mwatimakila watataya tani ama ya pitimpina. Na mitoma ya pitimpina ateke liwa, antimakila watataya tani, watataya nyutiti ni kubiri. Manonto nyoni kubiri mpaka mnavinya, mnaru ukila mpaka ukala opensau. Opensau no mwera mayala yupuili ke mwotani. Kahitifano upuila ya wera ya opensau ya taratara jimwali. Iti walaka wera ya atawa nguwogo. Nyumu ukale na musi.
4: Akuya. Kile vele liwe babo. Verdade o pensão. Na mpodi mtu. Unyanya lele o pensão. Porque yopaya yopanya ya. Hana kalabo mtu woka vya. Na nare kale witumpu ya yola. Wike ere wi. Oka ona papa. Eh. Yomis. So ukale ya kere lele o pensão. Wino atu hisuwele.
2: Kamnona.
4: Kina mutoko za tumpuya uwa ukishekura. Dipoje nkakule la tu wito kinanyanya lelo pensa wala peno nya oya mutu wawasa amusi okona winko semana pili.
2: Hai, narira murima munaro wani. Anonto va muhipa kiketo yele. Chuto kutuko nerafa miyo amwene. Na tumpuya. Na vetu na ama ya pichimpina are amarinyo. Alamarinyo, alamarinyo, alamarinyo wata wapahe. Ntimakele kenrogo chipatala. Mwapanyi mrete.
4: Kuhiwa o.
2: Mwokole ili topaka ila ila yowere ila. Mwonyonyiwa. Mwontimakilo pensawu. Pensawu no mvarani. O pensawu no tana ni huleleni. Mwiki mamusuru kuhiyo li mranyo li mwumali hiru pensawu uu. Ayo. Oliva, socha. Zerayi hao tomuni tuna mungula. Mnamu asamaru usiririere.
4: Yai. Amwene wabu kwa lakea.
2: Onanara mwapo inyo.
4: Kakule latu.
2: Nihiwe to.
4: Kakule.
2: E programa ya samawani yolilva en kotelava na wiye Apitimpina, Maria Fazenda, Aniko Obiri, Luis Daniel, Tumpuiha, Januari Eduardo, Nantutu, Fernando Damas, Mitipo Sawehua ni Adolfo Sadiki.

0: Ovela Vela, Kahimula tu, Ohawa, Kahimula tu.
1: Mustudio ma Raj Msambiki Misora ya Wampula, Makaripi ya Olelo, enamara runtukoni nisuli hao mustudio muni makenele, Tony Fernando yo ni tunawuswela samakale luawe, waminu utumiloko mitanu ni tunawukala vamosa. Tony Fernando, nawuswela wera muyari wa Uribawe, wabila babali hao?
2: Na, kiyari uovila, kiyariwe onashilapa.
1: Ah, onashilapa.
2: Ah, onashilapa. Onashilapa, uovila vapa, onashilapa, parase nira kwa kwa kumu. 10 kilometro tapani tu vila no ribao no grota wala ba kara como va como po mao asimiva ko na shila pa 100%
1: amusi utena nkala una shila pa u
2: nare miaka se yo kerzeri ya ikala se para sawele ho akina akala na shila pa porque ikala murai hana ai hanu sinoko entao no era fasi la tu como na shila pa para sempre o kale lo vilo kala mahiko na oteki we ponti amusi tambe o vila no desenvolver no na shila tengo desenvolver amusi kena tu amari ampako vila wena kena na mikonya akina ribile uribawe ne maramare ya pahi
1: masi unu wela munuele wo uribawe munuele po
2: mana nare uribawe kirimu iro muyari wa pale kirimu iro muyari wa wo kezero ateo pachera wako soma kipachendre wuwu primera segunda Tureshi kinaro konkluiri kina kile loholo upamwe na wampula. Jamusi alikahia uu, miwa kire katheno na titi yaka wampula weno. Amusi otenarene uu. Mahiku ya narekendua kapa ushukuri ya kumu wane sempre kiri uu. Amusi anje naru uu. Akina amusi wa wamamane aruma lema intao wepa. Kerezeri epiro ene le tu.
1: Amusi wa wamama na aruma lema.
2: Aruma lema. Uopapa au uribato uopapa ni.
1: Setu setuene uribawe iwe mamutara papa. Mamutara papa.
2: Ekekai. Mamutara papa ayo.
1: Masi papa ni mama ukala hayo.
2: Kala kumi. Kasi ya teuja kumi.
1: Mitako ya sowi pa ya mwavolongwe murie no poma weno mkala kwa poma weno.
2: Ekekai. Kipachendo uribawe na ata. Aduribawe atuari mwiro mututuwela. Wewe la vipi mani huo pa jira wipa? Apa jenlo kero kordara porque wara kilo kipa jenra kwa wipa kilian lela paaka. Logo nu pa jira wipa sempre kinu po lela paaka mingi lela paaka lela paaka. Wera musi ala kupu la suwele wera mika wu na musi akote ni kawu. Tewa la juwezi kate si paaka kinro mala kuro wanu ribau poronto. Ndato wala hina kilian lampaka nsana. Ekekai.
1: Tony Fernando, no suwele wera kati mpatendea ni wipa waruka tumosa wo wala mela wahakwea wipa nsipo. Mupuele nile sae, mtuwa mamu iro mutara, muhala kupachira wipano?
2: Tata parawale leke kai, opachira wipano, kahitu kari mupuele laka pahi. Etempu inakira kisomaka o shikola sekundara yona pepini. Maka kipachira laka wipa. Kinu upuele wale kira kimuiraka nona klasi. Nona, kira jaki pachira, opachira wenu sheshe wipa pahi, warnona. Oitava, antes miki pachira wipa kapake teatro. Entava teatro nubavale kuotari haa, pomota katara tariwaka na atu. Wamu hiki sivela.
1: Atushemi.
2: Apaka kumute. Na apu obu hapu bula saya kipanya muruwa. Kerezeri tempu ene lakahi tempu ene teaturi nae valori. Tempu ene kakane valori. Nyumu ipakati mapake teaturi mapanywa muruwa. Mapaka anye lepa. Mika representari shkola haka ele. Uwele pa mteko la koroki sivela. Representari tuya kipanya muruwa. Nakalu shkola wana shkola kwa haka. Yake hana payaso. Ntawe tuwele anikina nara. Porque nsina kapabila kahina arilele. Majukati yore kahika na mapara kiri ipaka uo. Ari niko. Niku le mota tu ya muti timihani, mota ya kiti timihani, e differenti.
1: Wanivirikana.
2: Entao mivo nakisive la mota tuhala ya muti timihani, niku le porque niku le ya, hiro pachendre ni wipa. Nimini leo kira kipa chendre. Entao, nakumanami niku le, ani mpanya niku, niku. Mika panyua, pajasu. Entao tine narwe na kinyonye. Entao mikomu, epa, anikisive la tu ya sundu hiru wa kultura, mi anikisive la tu kuma, epa. Miki mwanevula na maapara kula alpale, epa, miva kintuna, iwa akilele mota hene atuna ajitimihaya ni mimi mteko uipa miki nini suwe lakini nipavela so kiroa kana manana na komu wapa jirobolo mstudio moto mbaru ya mikrofoni ni mota mtuni ipau ni ikule ne akakala nembeja okilele wena mapara uipo niruwa ha kumara miko wakane letaraka suki tuna bahe mkileli bahe mota hene ni pirohene kinara kicharaka kuna kile la mapara ako lija kira kikumako na pipini kirokoshko rosundari ya umatala umatala yon tutipa jira mkito seyo ni varela ni ikule naki kushonaro studio pela primera vezi wipa muzika haka ovinya wavili nki hiere nre nsipo naka kipala haka ni mosa nsipo lento nave jerecha wakimutari nsina ya umvezi wihano ya pajaso kani hano kani panyo kinatu timihoro tutube tuyore rotarela tato ovinya wavili nki hiere nre omu ichuwe kaya kanda muruni nika hona mota wapachara nika hile liuha mota wapachara mpaka tivanta huu. Hii hiyo nraka to mteko la ya uwipa.
1: Okatu levale Tony Fernando wepa warisai wa nikwea mutoro wa mstudio ro wepa nsipo wa vire proshe ni wera mtu wepe muhima wera mwagushwa ni niku ho okay, to vande ni mono warisai wokela mstudio
2: alu baluka thule ni bakipajanra ka wepa nuka thule wo vire kana okathule dai khala ntiti mihonu ulu pale kwera fazi ni yugara vane sipo ni mosa yugara zene mezu murnene talentu mashkomo bolo studio a partir musuruku kama khalle alali ayokali hereni ni muteko mwera nyumvare wera ola kapaka muteko olava esheni melo gine khala rendi mintwa yu kama asuwele mashia khali ketelo nyuma hana wito giha ni advantage ya ruka thula ni ina nova ukathule era fasili nyum paka nsipo na yune mosa muiwanyea era fasili nyuswanyea ugo hiwe eun segundo wera I okala deshe murate fulano kala yolo na mutharleli wa ona suwanya yuma na suwele ya va mi muteko kimpaka kola ni e pero kinchara kala tiorera e diferente wa nina nane va nina na kandere kwalikere kose ni mi paka so ndaka lo radi musambiki wenno kurusu radi musambiki himo rao shene radi musambiki unini wa shene onini suwela okalukula risipo uwele lesipo uwele sipo ele vire e sipo ele hivire e tempu yeyo nyupara wapanya makantori ya aruana na kahira fasili ya akala pahinyu maani tuki heya ure ya akala murati maakala murati ni era fasili suwanyi masuwanyi maakala osuwanyi ya tu ente diferenti nina anava ni tempu ye nire netanaki iti primeru iti ishku sari tishku tata wipe sipo anyu oro o studio ohela mutishku ni nyuma na mwesi ha Mika ani wale sempera ani mutu kwa kwa wale radio Musambiki ino ruhe tishu kwa kwa wana shonche kivari luwe meto. Nikarasi ya tishu kwa anake luwe puruke atuwa de abade ya risipu waka. Mbira wolo ni ipasano ula isipo sasa sini himetu. Ovinya wa sinake luwe isipo saka inarumihiwa ana mutufeni na anasivela apo wa anasivela. Mpaka wa nikali herahu nikala nipia humpako lelebo kalaso tene so facilitare. Kata huwa disitiva nrupa wa vinyakaru. Kantore
1: okusha
2: abiyakaru akusharu masentaba kantore ibetu hibetu pronto kantore acha un poco complicado kurisu mi va po tsari du sesi huma leshe internet pa henu seke ayo kinkela me utaki ha provocatiola ma radio ngena mudiale purke etatwaka nitiba vakinuaka tiba vakiyariwaka
1: Tony Fernando mutu avira mere mikavi wa patira we pansipo na hinati opothela ela poyoteni muha wira entokoni marwa nyumhime kava internet kia kanle
2: tata okathule nwera fasi nyumu ipansipo na nyuva para wira nivuwe nisuweliwe ilapo sinjene ou ana mutetene munkala nanyu kava kwenye porque nsipo na lele le mosa primera coisa kathene ola radio Mozambique nyuma akusha nsipo na nyu muroho rati urati yo nyuna kilathelo wanu mna uherra Sheni ni rahima po ya iwansipo na etempo ile internet hipa terki etempo internet na muiwela pahi na telefone ara difisi linyo kalana na kalana baha anokia etempo ya rikumo waru ni sola ka bahero ruhi la musika hu whatsapp ni mu tiktok o mu youtube etempo na kakala sintu eneo era so karavari mu disku no roho rati wereke mashibaba ni tata marerelo nsipo na nyumba ruma manera ya hasha boru mando ko bara mteko porque mali galwe no oligalwa ni nchiti miho kaima hikwala ni duake manera mnamu hanwa yose sen titi miho sen nada sen nada kaima hikwala mni petu ekumi nyungwe hiwa muhiwa si somera mustata ratar nada esi mashi makala mtu munsua la wera miki himi yake le tweke kai munkala nyu firme muhina tshikutir natu muhina akula natu muna sola miku karakatila en hima katila ni sempre nida ke hima katila
1: No pia iwo Tony Fernando. Iwo no pia Tony. Okati ole mwapachen rianyu wipa mwente sai no suola wira nondo wa hunno munne pani munne kala mamusa hunno kali hera munne kali hera na ni bulu. Ole mwasuola ne okati sheni.
2: Tata bulu niva epa. Primero kimpero mwela bulu muito obrigado ole muhimaka mulu paliaka sotene. Ni bulu para musuela ka musuela murua bulu amuisheta bulu amuishinela akupali tata kampanyoli iona kale programa ya kalai ya henwa omusokile bale amuntarawe karo ana promoveri iyo promover marka wale
1: atwani na baba
2: ndola kumwanya wa mkurua wa aba ni prova nini wa movie ni so ine atuveli omu au atuveli kamzeti
1: iro habali wene
2: habali we ya ruka tawa armane rawe ntani yuko lokambira Kinu upwele lato yele memu o kavalaria. Haru kavalaria meju, sentiripiko. Kambira, porque etembure kira kalaka u. Karos FM. Tata miki hemela, vokere kipajenrene wipa nina na mashiki hakumbo kala artista tu mtoko hene ka apavela mtu o kalana. tata kwa mpanyole tata mpatihena po wasarenyene vale ina kama anu mamulo pano tapeliwa kani turuki muemela niko mwena nata karuwa kibiashi ukintera kemela wabale kina mweha kumwela kaya kumwe mwapara kone ulopano leki mweha ina epa mini uena nukuruwa kiro uwe kila bulana mwapara mini kikate nile kiba numero na umele kini maligarla yokale tukisimeli hatapo tapo okiba numero pronto dia siginti bashiye kila maadia ura mwapara kahimu kuhonkala wa himu kuhonkala wa mkuru kinaro wa mpako wa mkuru wa msiawo kina vanila nikirapa mwapara mutako pankanyu sana kurere kisiveli mashikapela nyua ni mini totane porque ele nem irá animar o canal talento ele não irá nem por exemplo isso é se a para o ena só vai o eleche camiseta
1: o vai o homem
2: moha é tudo ele nem que há para lá é pa não é nem para não tem não é o macalé o holo o irá não irá nem certo o cupo ele vai número copa verão tonyenho porque olha camu ena porque o irá o ha conhece o suelio então vinte uni e para cá isso por número ena cam vídeo é mais fácil o suelio Ojia wene tuki usuwelewe bairu anyu bae. Porontu. Bavale tata nato tanamini pulu. Muteko napachira bavale. Sipe moha. Pili. None resultato haya bae. Pulula tonula. Pulula tonula. Mpaka bani hihi ya nahova. Talveshi kale somelo para uu. Kwa unu separare maji. Mpaka nsana mingu kukwele lora kumuhie muhima akore.
1: Opata ni anyu orisa hii nina anova?
2: Orisa ana.
1: Orisa ana.
2: Orisa salama salama meju.
1: Masina hito kwa uiwa mkoha masaura mahito kwa mare ana bulu ipansi ponawe ni malelo bairo uuni.
2: Tata, itu mikilona agela wela. Kayonte, eo vila sereka di 8 anos. Orko pachiraru wipa vale, tate lapo ila kandere. Mirima siri mirima sena. Vale eta we ni mi, kateno la panyanra weta ni mi. Akala wa hasi velala sha para we leta na we. Japuru kelu karo mulele uru mutari komportamentu. Wira ele mwira nyuma sha. Munave voruvi inyu ni, oru roka pankani, oru muvi ni, wina munave hiyo munatu viliwe vinyu. Etuile malela. Na sha parinyu ali owo kani wira mwine kevale, tampe etuila emale. Vamuri ni mi, mtotani ni kelele koholo. Entao vale ni programe ele nukumelela sisa, nupachera weta minu ule, ni sipo yinu upachera wipe na kelele koholo. Entao kala haro tuli wira, mwawe hapo.
1: Ani morumela ni mahala kanuwa mahanitu.
2: Kole lekeni, tata mugu ni wapachera ropa rosulu pahimi ni puluni wapachera wihani wa vale, ovia jari, orava de pahini, nuseke nuseke. Japudula apachera uvuwa nsina liwira pulu pulu pulu famoso. Epa. Nabu utwaka nusemote haoke ya ya tampepa. Yubule mwra Afinale ya aro kwa nyu. Akala hale nyu mwosole nyuwo. Nyuwo. Ato nise nyuwo nyu. Mwosole nyu mwaleshe. Mamao.
1: Anoromela
2: nyenyu. Awekiwe siso anoromela nyenyu. Kudu Ole liwelo vile. Ole liwe vile. Mwra. Kajana musuru kwa watu wana mkobora raya. Anova hane metati. Waro kwa nyu ntero. Ndo kitale. Nyumu ipesa winyu, nyumu wanemu ihano kwa tambe manerani. Tata, mluko afela mfuga itu sawe. Oke, okay, kihiwe tuile kimala. Nemaneno kakito nyihara isipo iye. Ahipa mpairu, serike isipo taru. Kakwa tiliwe na atumka orano mwiwe isipo sapu utuanyi. Kiwa, miki maala kumuro.
1: Masisa, saru mkintoshe na haripa sata ya.
2: Aywa kuturu, ta. Aywa kuturu. Tata, mi. Atwa la umu kawale mwipeke nuseke. Muluko vare awe yureke nambara pili musea ahimbuluwa. Buluwa runo risikawe ni miki rineti risikaka. Miki nsuela haka wipa. Nipulu nsuela wina. Vana varani la kumetukumi. Entawa vana mpoderi ya nene mputishikutir nehen nehen. Porontu. Aloba na umu waka uhipe isipu sewi. Grazi ya Deus. Kahi grazi ya Deus. Oh epa. Kaneso ordi. Isipu ye kakenle lotu. Atu ya muiwa. Ale asuela. Uiwa uhia wawere. Kutuala ntara tarelewa. Isipo yi wiwa, kakelen lotu isipo yi. Mwana mamuro pana wakana sereka di 3 mezi ni uchue ki muhia kumera wakalima nera hau. Ngamu shimu endeso, ni ngamu kwa tata garo maa. Mashtardi kini hano na amusi wera pa. Ngaramu babale, mkiswami heke. Epa isipo yi kakika aro la kela, nusekeke. Akala ya akiwoka, nusekeke. Sempera nkala ato na hau. Ola angu waki apelu waki wana atuene ya mashi. Ahingwele ya. Babale buluna chikila matuli, nakala hote nurana, mpaka va, niraho, va, niva, mpaka.
1: Kahibulu bahi kantu wa mira wanjene ya nivari wa mono, masimwa hawa atu, amu avano wale natere kwa tuanjene natere.
2: Akeka, timu wira tuanjene.
1: Programe la noro mtu kula rami na usula wira Tony Fernando Cambrera ne atu wa nisibili wa ninyuanu mafanyu. Noro we ana mwanjene na avaya karipu, himeke wile, enone la ya bariari wa masipu anyu. Na usula wira nina anu wa muhipa masipu masiaba hon?
2: Akeka, kihipa maili. Kihipa maili. Okila lea ni oraru wili.
1: Akeka. E programa la tia ewora ntero Rosario Angelo nireni waka nsipukahi niwe nsiposhe ni mpelanyo
2: Mnakona uluvala kaya kakinono siva nireni wile nagalela nsipo nalini kibare roho

0: mradi manyo lelo mniwa ni nkumi hirani laka mradi na osuwa laikali lusawa sora tela masipo ni mlatule Tony Fernando sinchene Tony Fernando onisuli hawe variari vamteko sawe sora tela masipo masoka tu lola oteno la mwera mtenle ne Tony
1: nare
0: mwera mtenle
1: nare kira gitenle kitenlo tanaru
0: mtenle ni nanoru
1: kitenle ni nanoru nembwile kishete mirabo hon komo nelo kira kisomaka kira kisomaka kikalaka na titiaka kamkhalaniwa bo ebule ka hana muntu ova wera ba no se ke talvez mi kamura timbo sa ke suen lo thwela tibu thwela male ba hena atiene tu akere manera ora ke nene ana mane sa khu ningwere
0: ba murena mane ka di na amrna li bahe
1: amara ka tampa musaro
0: na ana mane alo wali akunya ta musa bahe ayo kam ente vanje
1: nare amara ka kirina parisi va kiniri ha telana marka 2015 2016 ni juntara nao
0: masimbuni we hama otasheni makalelo arati wa provincia va otepasha wene nondwa huno no suela wera Tony Fernando ohere la mpanta variari vamteko yeya sora telo tepasha wene ohore la motoko varu municipi
1: tata iyo chuis ikekai municipio sempre ka collaboratori tempo en el mi kale niru e cultura sempre mi
0: mau heria lati
1: ikekai
0: ikekai ori sai sai wao heria arati wao heria de kuru na arati otapa shwene okathula ba ni mphanya ne ya hulola
1: tata okathula ni mphanya ne ya hulola kenira kandero verikana hiva primero en ikisivelo kala wira nini ikanyanya wi kanyanya wira provincia ya wampula enikelelo holo kwa mteko la orata arata nche na ni kumelele provinsi ya wampula ni nini dominari ele ni henwe mercado nruaka tu ni muretele so kan pedo hon na vakani tiale ampero virganyiha ankonfuntiri o kala murati ni ukala mtu na mahimihimia tiale hime itu ina programa si
0: tabi ni yao
1: ale wipa na ambe hanona wera hime itu ikande itu mtarati etipu ene ya lajwezi aniki hura wa muruni masharatu tene awampula twa ni kanyanya puruke enhime raga siso kalawira mahiku enala primero hi varati kanikale sana kalingwera urana nurana pelmenus karo raga wampula no kavu ni ru dominar hi varata wampula mashanchene enkale mwano muno mpaja murati ola nulu hile buli hanaka mukina nulu hile buli hanaka entuta chwezi ni engin nikitana niha en quanto gatule aunge des oito des anos otuli kwani kala mpoko anani wana ka waru yeva naru naro yeva arata wa mpule mashani ni nani wana na wakani mashunruela no kada un robo tu enta kitimo sapa hinkinyonya majuresh tu pahini hanu kultura wa mpula no enni venye holo nikisweli hatu arata wa mpula ani kanyanya
0: mwamahi kuna otoko vanela na na arati ya wampula va mkwa hene oniro wira arati ya mtukumana mwaha wawi ya uha wira masipo anampula ahiso vapome wampula ho masipo ya ateporo wela mpanta wakab delgado mtu niro wira arati ya mtukumana wira yurane wahea kala wira ya ngwero roho holo wira nye sayi mkipituwe neole
1: ele
0: maharimu hina Tony Fernando
1: ayo karimu hina
0: mbalenleva yo ele
1: tipo que ndraka a partir se sonya kulihana imano mano iya kada uma nele mane rawe mas primeiro dia que makore kisivelinho kalawira no wero dominare no wero venceri o wero mpulo la batata iwe hiwe kwena kalo sulu we atuma kantoro pa homa puto ane rentere wero wampula iwo makantora wura na ndrina ho kalawira nini bara mteko kata murati variawe
0: masukala ba mosa urika rika
1: e muito difícil arati wampula nini komana teihana ba hema ino ba he mashariki rurie mukina
0: kula mtu nkala mikawe
1: nte tuli tionyonya wapa na wapa na mkuntoa ni feeling kinyonya mali wera na wera ni anurani ni varana no kanavera ya kawampula no mashino vajdo kumelela for example kumelela murati mosa wera meva kwa pake sipaka na mvuela akala kino nana nara wera posa ale koma mpaka isipo enavua ni miki hinavua en quanto a contra naro o bahana kamatata naro varana kamatata na mona muratu kumela kanina no on battery ni enteras pas naro mkali heraka on bahama kupi upo la porque kavo ngushe lugari ya mtu na kala meva katone podu le wirwa atone kahimetu o atone ni himetu mikini suri lugari ya kami yola ria waka sempre ro kala waka nyumurwaka mwarwaka makalawira mugunsha waka hemugunsha waka sikayara wakole tampon wapo yare ninyo miva kapaketi ore tampono kapo yare miva ole awawe tawawe miva awaka tawaka nda dibu lemon rinahova ole onkana saya po banjene bigena kana po banjene anjena kanso ro separate twil wira kadau ore na atwawe atwawe ore ni mutwawe
0: Ye lela yohi wanana karati wa mpulava Tino kushiriha ni nyuwano Tony Fernando Uori karika kani wepa na arate kinaku Kala wera uori karika nyuwano wepa na arate kinaku Wala mutinto wa masipo mne panyo Atua kinaku tahe mpavela we Masipo hao hikane mpavela wepa ni nyuwano
1: Eke kaimano rajabu Kahiwe kahaba himpale wera ipere leshe Kini vekelua mi ni arata kwaka Epa so Tony Sahi nurane ni ipe sipo Epa Niva nusese la oke.
0: Okay. Masi nkala rati yala wapoma waba wala ni
1: ale. Wapoma na alo na ale tu. Nakala tu. Rati tu alu pale. Mpoto wa hime masina hawa. Mashaka alu wa nkivekele. Nkila kote. Nkila kote. Sukinu hime akapahe ure tapu kihiwa.

Monday makwa milu tu chuma lihera. Mara dumsambi kimsura choka vdelgat. Una pula zambezia. Ni uniasa. Quatro zauchu sin milu tu bilako mitano katumsambi ke. Irini chenchere mulala kume distrito oshuri. Majove tinyumera kinropo makakale kinye hopa chulu pale chokura lala. Naso mpajere nlenke rumatawe nyuwani uyo. Tipana himi awira usitate kulia lenke ruwai. Tipana himi awira usitate kalia matapai. Tipana himi awira usitate kalia ikutai. Tipana himi awira ote pia niwira ngreko usitate matapa kamuhana wana na ngunene nene ihopa inama inama yopuri inama yomope pasa pili yango. Heo mkala ote pia chani wana ntula. Kaya huo usitate no panjera nlenke ruyoyo matawe nyuwani yo ndimi niyoyo matawe nyuwani upinu mpanjere nyusitate unono. Icholi achote nevreke chiruwani ono no tilia chenyo kivrika na teto soho kala wirono poma ngo ufora kivrika nevakani yeyo pas naso makale lotene arina ne mocha ilia yotene wani ngo nuno no chicho ilia yeyo karipu nchanchere mulala.

0: Warin torata wa Isufu Martinyu nesipo irawe wuti ya nai. Mwishtuti mwaradi Mosambiki wampula. Kiro, esipo ele ya John Birre shitakunyu nirawe wuti ya na. Tia Isufu Martinyu. Ayo, ono mveleli hiriai. O, oni lepa vale mwisipo ni mwolepa wahinyeka tripudu a Isufu Martinyu. Ayo, ono mwritimi hiria. Ono mveleli hiria. Isufu Martinyu. Siso mwishtuti mwaradi Mosambiki misore kulupale ya wampula. Dimpa heria ni ntaba na imaku wante kula saka mwaradi mwanyumu. Kiru walilo yao. Kwa kwa ruwa. Ay, ay, ay. Mwerima konte lono telihiwa ni hinyati ya karasinta karamaje. Anna nai. Ruwe kamwerima konte lono telihiwa. Wakala wantepa wakutoka tivuru tututututu kulu. Ayo, kumunimu nyopo wiyano. Waso muniwa. Mulia kwanyu kondre la moche. Emompi anyu. Kenle melelantoko ekalai. Eni mota seya. Ematra anyu na veri nchano nene. Kala wimu nala nchotene. Ino nyala. Kisimpuwela. Wopi anto makahanuaya. Makararaya. Agroveti. Elocha emosa yoma lelene, envara mito kosaya ewerela ka alimi ni ala ni huwa bihuo owani huu. Kalina mahata aliaku wa shipalame marata yanla yanla. Wakroveti muni panya soteni. Ama apompe, ivitamina, sirilua ka imompe sanyu, ipuri, iputibuti, pahi yanla yanla. Kala uache pweche. Nimitaiko iye iniriliwa ashinama yawo. Miso. Uore hiri uratene yowu. Yolo hintumpa ni oheninta. Warihiliwa rvati wopua. Womela. Na veso kala to iye siniriri hela. Mwabaraka mitiko sasa samata. Biretre iye soku warana wakala we ino puwaru na we hitumpeke. Ni ikaruma sene soku warana ipolvisador. Vani hima wiru wakroveti. Akala uasueli. Oluwana ni ekumi ele yamporo ale ankaliwa. Endruwa sauti ambiental. Vani kabeliliwa omusi anyu. Etoko anyu. Nimihuwa sanyu. Wawi ihitupiweke hata hiponyweke na ashitu. Wakroveti. Ekumi ya na ekumi ya inama. Nave ikuru samirianyu. Ni eyemve kanlianyu opanya mrupani. Temuteko onlemeli heriwa. Wakrovet. Elo chemosa ni panyinea. Watamana no kursamento. Ya waresta. Oholo waya ebompa ya wesitu. Mwakalaka wengu niroa. Omakuamvela. Mukumaka okursamento waresta mwonu anyu wolo pwana. Ne mwakumaka ohitomu rakano mwonu anyu wotiana. Mwamwanene emata mwoni huwa inama mwiwe pahi. Nakoso anyu tomata na opuru anyu wa kroveti. Wokala mirete sore rela, simfuniha, miso omela, na ve atupu anopanyihani muruwerio. Ekumelo masha na amaliaku, mpaka emompe yulu pale. Eshuari, mpaka na kuo. Atuo tena ndikumane la uu. Agroveti, elo chemosa ensuwele sha utu mhimirelo iye sa mata. Na ve hiyo tovo, birete simisaraniwa mihuo sainama ni aliaku. Ni ekumi ele mapurala ni kaliwa. Mutimakele wuhu na vempanye eyemve ele eninde lanyu. Makwana kini mota muiwe.
1: Ehapari yote pesha orera mniriliwa nyuo mpatani mulimi ni na mahuwa inama. Wakalawira mwahati olima ni uhuwa inama. Mapuke luaya ti eloja akroveti. Nikuru ni mosana asueli arimatekniku otu kinyea ni anguakerlani oratenesha. Eloja agroveti, yokala na mirete solo lano ni okapelela mihuo ntoko inama aliaku ni imata ukuma. Sora pihana, souria, ivitamina, amapompe, iye inirilua uiva ashitu mirimani ni omokoni. Vamosani kina sinjene, kwa isapo sote pesha opuntea. Murwe mone ni mutume mirete sohiana ni ikaruma solima vamosano huwa inama. Agroveti, weno, okapelela emata nyuni intatananyu, weno, wagroveti, oriaya mutimakelu.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Nsipon la tinote pashauri rabushuti hiwe nani?
1: Kire kikande oi shuti hiwa ni ashapara anipanyanea. Umutete ni waka.
2: Mwave kelela ashapara hao.
1: Kinave kelela ashapara kakinkalaka otho elana ni wave kelela tho vamosa amusiaka. Ni ashapara ni ashikaka yale ankala omwiri anela radio.
2: Nodi alamve kelela mama anyo.
1: Kinre kuhave kelela amusiaka.
0: Ayo, ayo. Kaya kukupalela kava arayabo ahakelela.
2: Ayo. Mwapara unisi ihali.
3: Salamu kai hali. Olova muruheleni. Kiruhale tale. Ngale ni tale. Shampatake.
4: Kavira.
3: Ena maheni yo opi ha. Yipake ni mane liwa ikupi.
2: Inama yo opi ha yipaka ni mane liwa ikupi.
3: Eni kale sheni.
0: Asa mwapara jenitwa ni rawi anisuela. Nkahimani.
1: Eni kale pili muti.
3: Oh dear.
2: Makara, esmane leo shkola mwishi mteni. Yeva kane nei mshuti here.
3: Kangwe rewa nkaro.
2: Mrongwe.
0: Masimopenwa.
2: Nkambe kenile ni mama anyu.
3: Kini nekela mama.

taiona sumu waliomtia hiyo imevunja macho mishipa yote ya macho na mizizi yote ya macho ni sasa hivi imekwisha oza.

0: Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Sinani muirowi.
1: Kambi dujamale na tukua na mgovola.
0: Wani wena tukua mgovola. E hali kanti tu?
1: Hei,
0: muirowi la kelela mwanya kenle leshe makuveno wa?
1: Nata wikwa tu.
0: Ola kelela pahi?
1: Nenae.
0: Masivo mniri hasa yeyo kale helanyu?
1: Nenae, kale gini hela presa.
0: Ayo. Ayo, siso mvone?
1: Kwa sato lore hela ni mwiyana.
0: Kai wale uruwa kuruwa, aruwe sumanele ya hiku maneni wa irenye na msoro 25 kilu. Moro kinanyi herano totela potarti
1: potarti radio sampeke potarti manu rajapo
0: ngahe kansina ni mwiro we
1: antoro antoro kurano wane manu
0: alo kwana chila olelo
1: mwono kalea kameke na mwona to wola
0: mwona kani
1: radio sampeke utowa
0: ayo.
1: Ah, masibu, kani wakule tunu ukati haya.
0: Masiba mkaku vihere ihali sa mlamu haka na asusulu wako wani iyo.
1: Mlamu nyo, lavaso, asusuli nyao, tamwere ya kena warutu wa watia na.
0: Ah.
1: Ah, hapa chendele makare piyela.
0: Ai.
1: Kaya jamanu maiku manjene.
0: Wakani wakani, suwa yen la hoye.
1: Suwa nena nayo, suwa nena na.
0: Uri karikanyu okila tivate olelo sapa tuva sheni ro kala mbaranyu
1: la me bia ke jina tivate botu ki waka dutur wa kedera ke kajanya ka ni rumu atra
0: ayo
1: rumu atra da muito ayo hir tonna kala nuru tuwa lete alete
0: tan mi
1: mo kala mo kala wi da na ta ni ru ni sa ta pai
0: mi o kini mu ro mu wasi sa le kina mu ro mu te ya wirwa mano nka haya ka masimu hawa wera emosambiki la kerere
1: emo akala nintu emosambiki la kerere
0: nato ane pavelo la vla mradio ni anjene
1: ato ane pavelo la vla mradio ni anjene nato njene sampero ane ilele linya nuwe posibele elinya mosa emosambiki la yosene wane laka nkoi mosa pahi
0: ano honevo
1: Aguilla mota pa honi wane la ya sama landro wira sa ibale ni tanto yo kasa movin te kina kwa la nira ya likarlinye le namu ene wa puru la para wako en hali kina bala waru kanyeri yo rati
0: ntoti ya wengkiti kini hamiku hasi kina kwene mulupali yaka
1: kore ele pero kupasa wile kenoni ele
0: onni kala wira iku hasi kina kwene no hipa vele hata ni manyo ka weyo kala ka wiro rimu iro mvareli wa wiro mulikari ya rami ule
1: Eni wavale, agora que ela vamos panyaka nkwinho, nune miwa kovinti nkwinho, nera wavale linya iwe, nera weo, aha, kumbe vampora kaminki, vende linya, aha, kumonata bita pahula ulana, la ulana kalukutore. Ah, agora kalakina kwa nira namule wepakina mweno, waka para wala uliha, ale kanona, ale to, oima itu doi namuna, ah, panya, masaplana suwe, naka wema jive, linya wane jama, erimota.
0: Tiota kalaye yo.
1: Iyo, nene muihana lukutoro wane, nene mulele, wea arwe lukutoro orone sikuya. Agora toki ya kato wane, kii ya wambahi ya matrumi. Nala mula niya bawe, shen duwe nimbara. Iyo, wa muihana lukutoro. So vinti yo, toto mwapato lukutoro yo. Toto meliana.
0: Ehe. Wesi. Ikasu, owani, maorekari hamitano, senda sai?
1: Yes, orekari hamulpali haka, masiketi imale.
0: Ayo.
1: Rekarinha timauli kana sote na mulpaliaka.
0: Ayo, mpohe kere titu yo mpako hiula.
1: Kwa chukuru na amalu.
0: Chau.
1: Rekarinha.

hasu o himu hi akam tia no le o himala na ka ni o hikala ka hote o himba hake kuo na kala ka mwana na kala na mane o hashi kakato o make la ko o popi hamusi amara ka o ya teliwa mika hake ro hisu lu kana mirete ano we hawo mwa kola ya rike rupele babu tu

0: Hatukweni, kaya kihali sama kumani?
1: Nini redia mulipadia kakahadi wa wila.
0: Nimi ya nukihili liwa nkahaya kuhani we salama?
1: Wani nunila unenretele. Kahustuti uo.
0: Ani no, nira ni mshukuru kumuluko pahiyo, nini hola?
1: Maimai.
0: Va, animwira kulutusheni?
1: Iyo wake ni mwira wana koti ino tairo, wana koti ino maswisti, rito haku mkovola.
0: Wanu mkovola?
1: Iyo, tina kati ya kusadu istiofili.
0: Ahe.
1: Iyo.
0: Va, okatula, okala va, vani pacharia, upavela kawi, nsuwa nlenroke iwe pahi, anira niva?
1: Iyo, niyo wake, nukala ati kiluyo matioko waka, karu ya konteka matioko waka, nuroke, nkoma wake, ina konversari na mwara kala, nashana haka.
0: Ah, lelo kana tumbali humtega?
1: Wala kina mali he.
0: Karo uruweriwa yowo.
1: Kaduwe leshe tosoka atitane onlesho mteka uotupa.
0: Ahe. Ayo, ohanomi yonkerere osuwa la washukuru kala wero rika rika tokwene siso so ulika rendika relaka.
1: Alumana miyoko teta kushukurela na

0: Naururu, kan viraba mala. Guru gudu kumuni kulani. Mira nalila kai hanti si. Nempera kamatu buka thula ba. Unire liwa wadi wa. Ponoti. Mio kihile liwa kai kihali. Ani mwere la posheni? Ware kule? Ayo masikani uiwa sana salame la poe mwira ya?
1: Kira leke mwira onekene keni ware kutakodo.
0: Ah, onekene keni, ayo. Onekene keni tuwa uini vale, kale inekene keni sisa wata?
1: Lapi onekene keni.
0: Lepi?
1: Elato onekene.
0: Ah, wana mkuha.
1: Ayo.
0: Nkaheka, makoma so?
1: Ayo, bachino ni hili iluwa mrete, lakini tiki nurati iluwa.
0: Nino ni hili iluwa mrete leno? Nkaheka, makoma so?
1: Ayo, pambakito meke nime kela manakua lava tahariyu. Ama rakala velkene ureko, nukwanaka tani, niteninya. Wamala wa mulubale.
0: Kwa shukurela, tukina pentele kumu wani iluwa?
1: Apo kwa shukurela. Ayo. Ayo.
0: Amin.

0: Ibeli andiaka kinu puela sotene. Remember. Ponoti. Miki hili liwe manu kai kihali. Retene lolo rimwira saye. Mumwira wi manu.
1: Kimwira mumroto ne via Qurani onamati.
0: Onamati salamu onamati wo.
1: Onamati no salama salama.
0: Ayo.
1: Radio.
0: Ni no salama salama isalamu. Insina na irwe sai?
1: Insina na kinira Majitu Manuele.
0: Majitu Manuele isalamu.
1: Salamu kinabe kella mama kuni holi mwinkula. Kina apa kera kan tu segundo kina rola maraka kan le tamu kasaka putula ka. Kina ke kele mun paja ka ke mutara ka hospo mun paja ka mesti ka si. Na ki ko ve no nam swa ka. Ke program mara kunesha. Na mama na mani tu. Na na bitia ka mar Fransa manu ka filishu mun ka ko kan wa bevinyu. Kina ke la ka ya ho.
0: Kandere wa shukurla ni manu no pentera ni kumini uire ni hukula no lelo mvirihele salamu wani go. Manu majitu.
1: Kwa shukurla liandu lillahi.

Radio Mosambiki ngariti henu sa mwapente ke ohio toko yola uchuela kawava hira mahapa maninyo ama hapa marinyo e ponrera utitimi hano hitokola wa vahana ka miruku chomana chopela kali hira na nimpento mwinchi horatene kamana sana ni tucha mpento ni mana notene na numwana atu mwanawe o atatawe maporankala. João Batista, e na mão feita.

Okati wovakani ninahala kumihirante ko rade tetaka mawane hahale hotrusela kuni hukono lokati kumino tumil na ridezoro hiu 22 horas e 2 minutos. Good night. Karibu. Lampada.

0: akhuma umaphubhulu ninteko iradio wamviraviraya ni weteta mawane ihemela ibairu matunda istadi yontipohi idistrict yontchinaneno wongoni hochuwelehiya uthapeliya nteko unuvariya wote katekachiyani uphaniherachiya istadi yontipohi woyihiya makhalelo ana mawane radio etetaka mawane iholepela ihoti ithoko imocha yananyari nthiyana wopachera Nihon Kumaja, Vaholo, Wole Pelanchina, Wira Anichuwilihe, Makalelo ni Monwelo on Tipwehi.
1: Minchina nakatele zariji. Ntipwehi kalaini ni mahi kwala, ntipwehi hotekia yoyo. Utekia. Yoyo hotekia. Ntua kumile erakabanu babaki rwe, narimela, ntipwehi. Okuma matunda uruaka chone parawu unarimela unonone nupono chihandopi ya veo mapupulu okuma nacha ntipwe hutekia wono unkuluvela hiyano ntipwe hulotekia so miki nlepela akavaki na lepela matundola urungola unuwa matundola echikola unwe na tekelia Matunda unata kelia chikola. Asana alaba wira tupani hachekevai ruaka wu. Wopi hekaro wapo sasana yo. Nitekelia chikola vae lokalo kihieva. Nina wale pelakunya ye lokalo kihie chikole elele. Hata wono ono ya wihia shpitali unu wakui hunapaiva ehurwani ya masono kimwihia. Nihia anu nikonshitarari yeke ono oh, naamini yeke wira ya lala tu. Wihi yeke ono shpitali unu. Otali baba hospitali ba wira ni kumeke wana ni ruaka wawo. Tali va. Ano pinera akava. Kinlepele chikole ele unwe lokalo kihie hospitali ye wihi yeke vale. Ni kuvia neke va.
0: Wana ni wuhera ka sitati ula mota chindrawe wopwa nilehi ya none la chani toko kalai.
1: Ntipwe hulola. Mwalte ya momo mapairu momo. E prepara chomana chio heli e pave. Pika la ganyo chihi heli e pave yo chinonde hunyo wira mena ya pili yela ela. Elushu cho pia. Pika la kelatu ehi pili ya pinere hun chichinsari yeke ni wochi pieke lushu niyo chikawi yeke. Ni prepara ya ya chilokalu kihi yeke niye maliki ti uno. Honesto nono. O matundo nono. Prepara chiloki hi yeke.
0: Na so pasitati vale?
1: Wasidati wa horera vale. Baba wasidati wa horera. Epave vale wanarera. Wa horera pahi. Anayata marota ni ayayo. Antawa pahi wivonya. So pira kahi. Wakurukutu wakavaya unyuiyo ba.
0: Kamana ile radio inayata mawani. Tako nyuva uwanu wenyuva bayru matunda wapuwanu wenyu. Inuuchi vilaka nupankisiani.
1: Mia no baba kino kala ntoma liya kino nlayela yokhotwe lela mika amlema lele na ko sokarwa taraya tume hopa piwi hako tumi hono kanro kambaku tuma wongo e hopa hiwi hako kaweki ya wakikultura piwa na ko tumi hono masonna ba akina mana na isankilaka
0: wanna varishan wira mwekhale hela makhale
1: Kive mbaraka kina unko mawapuani baba. Oro timani wiro mpanki na koso wapuani kaneta. Maho otu ansuruku.
0: Ichipo ni inochi velaka ni wiku lela uwane. Homa lihera wasumana nira ni Msambiki.
1: Ichipo. Waso kina uore chipo.
0: Kive inochi velani wiku lela.
1: Mi baba. Chipo ni nkichi vela wiku lela. Nchipomia no baba ninkichivela va nenno chonish patula